ngaji akashwani le ne jwen chik tangin nga to chu zo lun tang skarna sum chu sok ni sons tok ka sa ta ke konchok rap kes ne otser sanaja

ngaji akashwani line jen chik tangin sga do chu zo lun tang skar ma jip chu song sto ka sa ta ta pa nang jen digrim sanjes la pulin de ri digrim na chang ma sang skul la patma do je tang chapa ne phul ka ne sungur sana jat

ngaje akashwani leni chunjitain nyeme chuchod nistans karma ngapchuwa chadu kasata ladakh sena nasul sena chat Ibu akashwani le in kasete yang chandolma na natsul sena chat ladakh sena nga school yang spartans kamang pe na nga school la lepkan school la shishkyon junma bi ke sakseni chitok spela me ka shada chat te oteno mel de na nga school yang spartans kamang pe na nga ladakh se school la shyo teno mel da chik pe na nga school yang spartung tun chu ton ni stang gap ke sum chu sob ji shyo teno ni to ni shu sang e mel de na nga school yang spartung sum chu song ni stang gup ke ni shu sab tun lepte in pin Shishkyon junbi shatkan nangzhin gistong ishu saru ki janwari na melde nanga ladak se nanga skoryang spa bum chik stong chubdun habgya jibchu jaruk lepkan bo skoryang laska gana yargya se tsaad kya tokne jibchu jaksum tang shchuzur shunga tuk shunga tsukpa lepte nok. BJP Tuesday jik melde tse sum chi jaga zujile ka gyankung pudi nyotkani las duli nyotkan bo zik tok lente nok. Tuesday twa BJP ladak tipa tashi gyalsan khachu BJP jamu khachul le ladak se khakut pa tongik Ashok Kol Delhi timzo tsokspe MLA Ajay Malwar Dr. D.K. Manwal Depon Zurba tashi gyalsan tipa jun

0: ngaji akashwani lene chun chik tang phi to chu cho shnga tang skar ma tuk cha duk kastang ishara ngai nasul te ka ge chogne spotlight tikrim chana cha
1: spotlight Spotlight degree sankhan langas la jule tirin spotlight degree mena sonam las khu senanga nimang se phande phia charji na chuk sigyo deno desko la jalta salala skundun pashko justo deputy director agriculture tashidol malya chame sansun la tashidol mane nira anga ji degree mena gasu jule ta nata sonam las khu sena nimang se phande phia charji mang pu sigyo deno khalale tenang ne tening ata charji khakchan chik kisan credit card juste ne lo mang pu sig ne phala dolin jik tang nimang sla dewe phantok salin jik nimang skunang te phantok sne nin jik
2: Sound your chessifia, then a young other machine your chessifia, Tidu Fiangata, Colchessipi, and other logic halalegata, Joshik Lons of the Salano Halale, Cavin and Guangata, swing season, Janokangata, Tapches is time Mikaru, Tenegata young, Jingbat Pajiachi, Gosdonji Yutna, Tenegata, Shran Mulangata, Coxigan, Kazanangata young, Chuponikanata, Lunla Nenches to Shot Kakawakama, interest Mamang Pojikalte. Tenjing pat pasang mala maskalas bar do mang poji jungat kya khala kya jungulla tene te fiya ngata kya jungis tene ngata beng thru jing pat pangulla lamo na yam borlon tang che sala ka unla ngata sakyat kanal ni shu na thal te yote unla ngata lon salte tene oto nyo che saun wa on nyo che tene ngata tena chogla ngata izuko lut nyo che tena chogla ngata lebari ngata rin ngun shal che sifiya tene gome karu tene ngata 1 lakh chak pa da lon sala nok tene ngata sakyat mar yutna tene ngata 2 lakh ya 3 lakh chak ngata I ngata run rocks po salin yo teno khala le ta ka bin ngwa ngata interested po or teo I ngata locks te yang locks gi ngwa yang locks te kang go sa no khala le so ba sang locks ki ngata season bo te duk sia jo sa no pa ngata tap sel tinga te nel da sum jil tinga te nel jing bat pangol la te ngata ston tok po bing sel tinga teo ngata market la tsong se te te ga na pene yo ngwa chigna yo ngo yo ngwa chigna te teo yang ngata locks te ngata being ashkangs na tene time mi kanga da being ashkang matene interest subvention jaga jiga no ka ngata gyagari jungi chogna tene ge gyan na dun chok singa da interest po pogna ge gyan na sum chok po ngata loss te yanga da pene loss te account da yong te total ngata ge gyan na ji chok sing mene ngata time li chi sang mas kanga jata na te ge gyan na ji chok sing mene jingba pangol la phoga mano khala le song basa I phan tok song ngata jingba ta ma mo pe ne na jate ngata ladak sinang ku total ngata stong churuk na gukya ngata jingba pa Nokte unik kana tene mang kya ngata stong chunga chokshi ngata ikesisi phantok spor lenin le dal
3: kasa ta teu kazuk shi no la da ngata e bulon won ne na chik nyam poki sisi bo ne ka ngata nin nyan che shi gyot ka ya tene teu na yang lo ni sum jete lo chat chi gyot na tene ngata yang lo jun teu ya ngata lenin nang duk nang de che shi gyot na
2: iyo ngata kesisi goma ngata mimang smun la tene sanction cha chik na tene lo shnga chak badula no yal
3: kasa
2: tene lo shnel ting na tene yang ndiu jorosan ngata loshnga zakpa tene yongata yang shkan chiz yangata stontok olena chigna yang loksher kan ches stontok pongata taba chigna yangata pingste te ngata zuko yushte sa kola chachis tene loshnga tinga tene ndiu jono yang koni ale loshnga chap chap chigna tene yangata ndiu jo zete bank pakura ngone mola no tene yangata farms kan se office la shkyo te tene te yang ngi account bari ndiu jo zete yang farm application farm na yang kan se yang bank kherosan
3: kasa kasa ta ngata kesis Kaneta tene memang semua puji kazumnya ramon aja, tene pantos lain aja terang halal. Sekutu dalam mata jimbat pagune pih pandai cerdik mama puji ni jelas kunci salin yute nok paten ane yang kacan kaji di sekolah tos tu gajat nate ne yang tenane daksi rumislah jimbat pagune kacerdik pantos mahal lene yute nok.
2: kasa ta ee na yang ta gya ju chaji chi chi ju na nge ali pm kisan saman nidhi jete jin da nga ta ina lo ban jin na pala dulin idyo thala le ka na ko gya ju nge ta ministry of agriculture jog na tene jing bat pangulla yang na le karu mul tok se nga ta ka ho jing bat pangun tene nga ta nang na mulazim met ka ulla tene yang yong go ma na met ina jingi ga depend dus tot te ulla tene nga ta le karu stong tuk tok se nga ta mul tok sala ta na khala te te mul tok pong ata installment sumi nang ko sana no 2000 nga ta jibar la tene nga ta 2000 tok shis se le nang ko nga ta stong tuk tok shik te mul tok pong ata lo ban jing na pala jing bat ta ma wang pos le na jat tene nga ta la dak si jing bat pa Stone Urdun took Shiganata, E. Angata, Garajunch on the E. Pantox, Pochaji Pantox, Lenin Diotalari. Some was on the E. Tos Yangata, Jing, but Pasujiga, Tenegata, E. PM Kisan Saman Nidigata, Laker Stone took Top Chespo, Matova Yotna, Yasujing, but Pajig down on Luste Yotna, Tenetuata Tassonam Blascons, Nata, Blocks, Hamega Yot, and Octave Municashkote, Tenete Pantox, Pochaji Pantox, Polemian Ches and Holali. The even on the Karsan Botena, not Tenegata Nanga, Sujiga, Teo Top Ches Yotna, Teo Mulazim Young Mangos. Ino khalalet ne lazim yot na tenga ta to top jes manu khalalet so mo sang tena o tene nga ta ina pm kisan saman ni disko lazun tene nga ta yang daksa charji chi chi gar ji dong zo tenga ta lagle ni na khon jik sang yot tene nga ta pradhan mantri fasal bima yojana jagan khalalet ka o tene nga ta insurance halanga ta daksa nga ta nga ta car insurance te chuan ok tene tena ta mi insurance tena ta langa ta tontok mulla nga ta tas taps pana tang spek tene nga ta stontok mun la le len sak pat te jung bina yang nga ta chai nga ta busik chi yong ses nos nos kal jiksa to chai nga ta chulok chi yong ses nos kal sale to ya chai nga ta charpa mang po jik sal te nos kal sa to tu chi nos kal jik chat na tene cham chi khoe te karu nga ta jing bat pe cham chi te karu Muzok tang se teo top chess if you have to pay song teo, designship of Shingata, Loxting at insurance company petang chess, Chajigino, coming and going at a premium jet, Pomangunji ported, garage, Yulma, and Poja Dulin the Tio, Taladaxi, Nankuang, Tenegata, Stone Tok Kachigi Fia, Caston Tokunma, Rist a Hotalale, Demonifia, Tenegata, Chaji Dupte Hotalale, Cassin, but monitoring at Stone Topo. Tabas ang ngala tininga na idata sang lakira no ki ije sam kanal la stun tok tapsi o chi stun tok rik tapsi o tene te chan lente tene registration jo ka san hala le tene premium rate por nga ta 2% hala le sam sik nga ta cost of cultivation chhette ve 2% jo sik tene jing bat pat phano tene baki percentage bo nga ta gya ga ju me sala no hala le baki nga ta premium me baki nga ta lak lu spot tene gya ga ju me sala za da no song basang tene I zukpo chaji wang tene nga ta daksa drop na chi sang ma dup ste nga ta ta lu tang nga ta season bo but song tene nang mo nga ta ston tok on ta basang hal la I chaji wang nga ta la dak se nang kuwa tene nga ta lak len la kyo nga za chi sen royal
3: kasa teo tene nga ta yang nga ta korang zini yang nga ta naskab jik junga jik tang nga po tene ston tok wane ka nushkel lip kan gun tene nga ta gyush kyo din jik tang nga khala skab jik te chos tu skab ngan par yang shara no shkut pasang nga tene tezan nga tene jimbat pagun la panto stop ches ra khala le ta yang daksa gyakar junga chaji soma jik juna khid bachao abiyan jus te tene yang chaji jik dukpa teo tene nga ta la daksa nga lak len na kong chas jino ka zuk shino
2: kasi khid bachao abiyan mo nga ta gyakar junga tene nga ta ministry of agriculture Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan is telling us Khet Bacho Abhiyan Zete Da Chigi Campaign Chokshi Shula Zaten Ola Nimaang Smulla telling us Shizgo Spil Chasi Phiya Ki Ngata Khet Bacho Abhiyan Yankua telling us Ta Gyagar Juhu Nankua Tizukshik Ngata Snaluk Chikshko Zetke Lut Fertilizer Hala Chemical Fertilizer Na telling us Man Ma Maang Po Kola Zate telling us Jingi Ngata Kazukshik Jingi Fertility Na Khamsde Yonggu Shan Tizukshik Met Pasang Tene Tate Khamsde O Yang Loks Tekhyong Jazipia, Mimans Samala, Jingbat Pasangala, Nata Hagos Pelchasipia, then Dachik Toxic, Nata in a Juni Egnatan spec, Juni Nata Tis Sapala, E. Abian Bogarunsa, Garaju and Garunsa, Shulinjitan Halal.
3: Cassage.
2: Teongata and Ladaklang, Teongata in a Nata KVK, Research Station, Agriculture, Horticulture, Sangma Dunte, Tenegata, Yul Gansong, Asong Tetene, Jingbat Pangula Tesu, Hagosa Geno, Azutangata, Inandu, Ladaks Latinata, chemical fertilizer tesam mangpo ka zug gyar la kola tesam shikola sada mano in nang tenenga ta i zug pinandu nga ta campaign binati o zerte ut kyak tenenga ta chemical fertilizer nyun kolte yang nga ta chi recall gen chis duk teve ka khon la nga ta mimangs mun la demonstration tangs te hagos bel chu ches per nang nga ta ta sa natural farming zerte nga ta chaji ji yang dula thala ka nga ta ila dak se gul khachi ga nga ta chu chat tu ka mi nang ko nga ta iyo nga ta scientifically proven is ushigino nga ta nature nga ta naturally hala nga ta la dak se nang ko te nga ta turo balang

kasangaje thorese digrim tangpe skor kunjuna digrim tangpe gozuk pe khas nga to chu chu tun tang skar ma sum chu sok ni ska otse tun tang skar ma sum chu sob dun kha nga chi digrim gun skor kun tun tang skar ma jip chu kha tat panang ji digrim sanchila phulin e digrim na nga nam gel ta shi pul kane sum gur yang testing ne pem pem tang to pa gun pul kane kurma yang tat panang ji digrim sing ju pe kha sonam spal dis tang to pa gun pul kane chot lu sanchila phulin thorese nga to chu chot kya tang pe de kha sonam ang dus tang san jin nam gel ngis ke sal kane chum lu ri sanchila phulin gui khala dak sana nasul gutang skarmash ni ka chapid las ne skola nasul gutang skarmash chu ka nang tang sefer dikrim sanchila phulin idikrim na khak ne jat kan gun chiring mang dus chikme te chen ngawang chu spel de chen yang dul tang ta shiang mukun dikrim tia jat kan din chen nam gel yang dikrim ko dik jat kan chiring chorol gutang phe de ka film lu rek sanchila phulin gutang skarmash chu jang ka jammu and kashmir bank chin tak jat kan dikrim jake bank diary sanchila phulin thores nga toge chu chot ostrika tu gune fe digrim tu gish kit sal sanchila phulin e digrim na khak mira tat kan gun sanjin nam sal kunjung sanjin chigme lo sal sanjin norkel sanjin nam sal sanjin notun sanjin chostar sanjin desal sanjin ishe sanjin nyuryang noryang tang sanjin kunjas nang sal kun digrim phul kan sanjin mutup yang digrim ekotik tat kan chiring chorol chu tang phe de kha fm kor delhi digrim gun sanchila phulin me chu chot chu gun sa ka phul melo re chu gun tang phe de kha sunla chiring ang chuk yang te sene santen darul tang chiring tu tu mis ke salkane chung lu ek sanche la pulen thores ni mechu to chik tang skar mar chu ka mag mik to ne pe digre mena fel melu ek sanche la pulen mis nang pe ta khas ngon la chiring ang chuk yang te sene jen rul ma tang to paun salkane chung lu ek sanche la pulen yang aje thores se digre tang pe sing chuk pe khang ni mechu to mis tang skar mang ap chung ang ekha la tak sana na sul sana ja den